khona bazelwa namhlanje. Kiyazi umhlaba omkhulu kakhulu njoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa ngithi ozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Ngizozele zela yona namhlanje ukuthi ngilinikeze ingoma zokujayiphela inkosi zokugidela inkosi nje ugide nje ujuluke uyayithi mbo fara tiritose pana papa radio 54 yipho sokusenzeka njengamanje.

abantu. Ngaphandle kwakho ungabe ngini njengamanje. Uthando lwakho lulukhulu kakhulu kimi. Asifunde ukubonga noma besaphila. Ufike nje namhlanje uthi ngiyabonga mama. Amazo mnyande phela unkosi esadoda. Ezithi rest in peace mama. Ngosuku lomnandi. Ngosuku lokubona inkosi sithanda kanjalo. Ojike ngudozele gospel qom. Igqomele futhi ayigqomele babayo. Kuyele inkosi ke sijayivela inkosi yikho sikwenza njengamanje yikho sikwenza esikwenza namhlanje kulusuku olumnandi usuku lokudumisa lokukhonza inkosi ukuhambisana lesilo sangempela yena ngubani Alexander Mhlahla Ntweni. Siyathandaza ngegqomo, Qom Gospel.

Do kan kuma ka baruki ka baruka kan kuma ka wena ka bo ka wena aka shari ni wena asan su si ay muri mega ni shabu si ay muri mum shamada da changa ay neni pango jide neni achi ku barai zai ku shiga achi ko pa puti anyway nda ku ni ka asan u pina ibaba ko anu pinda ay mutsindo mutsindo ramu mutsindo jine power like jumbo power power power. You read the 52 Nathan Urevan Kumbabucha Bembe Kumbadokere Mawirida Nekumao Zanyemba Kwese kwese Yaka tikeshera Rekaipa na batitole mkana wakutenda Imi mga mwine ni kumbabangwa Zatanga izu.

Mbukake, kambukane mashoko, agadza mashoko kudidu. Aiwa, waite bata chikomana, watilaira mashoko, aneuza munaika. Apana paka, arakaita chikare, chikomana ichi, chonzizo, Peter. Ah, uyu ndi moyo. Moyo, anoza niko, solo. Wana moyo wajwa kumana. Solo moyo kwa uyuwa. Nona pita pata wakaruka, nekambukake, kanonaka mashoko kudidu. Anziwa, randisi nga kanganwe.

ndo kwa moyo uyo mamunzi waka matindira anoita hava komana kaimiga komana kaimiga akakambukana ndizo zvora risika kangarwe ndisana wekwa moyo ndiari kubuda pata mudarido nekambukana nakasva kuti handei kumuda tinori mumadomasi tegodya zviri pamwe chete zvine nzimbe aiwaka tatenda zvakanaka kwazvo.